0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Una ley huya dando hon muaratinha que hon hauaratinha. Ahen hari gubanya lube, hinsen habubanya hon, hinsen da hon. Caba que a faia te herece vira luago lira. A dega hamutigin a salufri tem hagubra bali licença no gumadi iter. Ahen hon ruguin lube, hamada go habusar wa. Capuito harufto be lau lira. Ibini ha ibidi habubanya lu bungio a dega hamutigin. Uwara kwa huma lubei ti keisi uwara kwa lan hagu si bungi le siya lubei.
2: San Mateo capítulo 6.
3: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongurige wubu oguginya, larinya ga?
1: Goni ki huma lue hadiga kate bui ti hagibu gengurige lunru hari hiyun. Ahin hadiga itara, nishu bei hagu si bungi le siya lubei afayeru wahi hiyun. Liga dame lubei hidara gong aba gudemeti, Masubu diraga da humai lunsun ubau keisi hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hage ya, hadiga ni lira, lunrigu hadiumara hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibiya hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidinwa. Agu ci bungi le aribalin le hadugu bai labugin libidinwa lishi guba hafayirwa. Tagin le hafuri don lubungi yo. Mintana huma kei ha biyango banyi kibo ha hinsi bai hon lon hafuri don rara tida ha ligili zi luma lida legeya don uma lon harihi niya gurigia. Ni naru hao, lagu lau la hadugu ni lira ibiha hama li hafayirwa. Tale hafuri don lubungi yo. Belau mahirumu rugon, daruhu mai me hubenari, aba me hafuri do lun hagu si bungiyo le labu go bai huma nye. Hagu si meti bungiyo le arihu balin le hadugu bai lidan limani, lishu go ba hafaye ruwaha. Lidan le hafuri do, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadugu hai bidi habu banyan lun bungiyo. Harita guatinya ti luagu lagambu banyan la bungi la duga libe hadumreha. Mitara huma lubai ti kei hagaya, ladiga lubane kei hafuri do lubungi yusubuti lali kala habusin rubai. Itara luba lubai ti hafuri do. Wagu si bungi lesi ya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adigo wala bugunda ya ubogu kei ladigunu wa siyalu. Rubon wega feng to lani nasagu wei uwang ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Kiferud na wamani ya hadigu banya uribati wong. Migira bawa lun wabul han lidon ucha wakuni. Dise gudari gu bawa lwe. Ladiga buguya le aruwa habay. Buguya le sunti bay gabafu. Buguya le wiri gu bay lun sundan. Itara la. Itara linya lubayti. Ahan ya ferud na huma amo lwagu uribati le adiga hamali bay hon. Ferud na lubadun ginye hagu si bungi le siya lubay. Ahin uwa ferud na huma amu, uwa baiginye ferud na lani hugu si bungi yu hifigong.
3: Aba larinya gu Jesusu.
1: Uguya, tame leha yunaro, maruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itara lurugu harihi nigiriga lau hayunaro ya laa. Ninaro hau, lagu lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ahin uguya, da leha yunaro, si bahu mai higibu. Aranse kwa hukia mehungu, mefeha mamu kagirige lwagu hayundari ya la. Hugu shingiruguba bungi ule marin hibe ige fe lwagu hayundari ya la. Aba meti lichugun hafaya iruwaha. Maundara kwa huma irisi ni ya ubuwa gulenye lube gayara la hahi chung hamutiri anigagahu dadiligi ya kate. Legin nyehi lube gayara la hebelurun hiveru tiyan lu hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Lenye lubei sinyala hauchin hamutiri, magahu da diligi ya ni kata. Mebelu hagi ya hiveru tinya iveru wa nyen. Ladiga lenye lumuti hirisi, nyenye unginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lubei ti buidu lubei bago,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tú,
2: beba oge bumari, aba me biabi.
1: Aba tania gulu.
3: Mamaritin.
1: Aba tilania go Jesús tú.
2: Binaron lau barinho lago mamariba. La diga sengu hanyo wugunia umati bagano. Ani mama bumari le uma bagano weto. I naru ni le barinho gubai.
1: Da tagabu bali wurito katile. Aba tania gulu.
3: Afinyet na lago profeta ba. Wagicha guha Samariana, hudugu atiame halu bundi uja luagu wubu ligita. Ahen hugu ya huriyu, arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi.
1: Aba larinya gu Jesusu tu.
2: Afinye banu, lagu anita bila da lu hahuduragu lumbungi yu, mindiga hugu ya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samariana, ibiti yeti hun kala un hahu durogua. Ahin wagia, subuti wamuti kala un wahu durogua la deka hata agen huriju liyabi asalbaroni. La chilurba ora, ani aniha ora ligia, lun lahu durogua bala lu bungiyo lau sifiri luma yinarini. La deka itara linya la busenu uguchili lun lahu durogun lun. Sifiri bungi, ani hau duroguba nya lun, lun ti hadugni lau son hani sifiri luma hanaran.
1: Aba taniye gulun,
3: subudi tinu luagu liabi bala Kristo, dame ti liabi la fura guagu de besun kata iwo.
1: Aba lariego Jesusu tu.
2: Au Kristo bai, le meme ayano ha bai bumo.
1: Ligeti hachili nilani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesusu adimu rehatuma aba wuri. Uwa tini aba gani gitilu lali gudaha kalna tabuseru bai o kalna wagu layanu hatuma. Abati tigur ni uri tugia tagit na abati di uburugu oganya grigia. Abatarinya gu hon.
3: Higo gu hariha aba e yeri arinya gu tisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
1: Abati hodi wa uburugu gelu le nyihi lubai Jesus. Anya hati buga disipulugu ayumuru walu Jesus lu leigi. Laniya ga hon.
2: Anihin aba egi ni numale ibindi yeti hon.
1: Aba ti hagu baseru disipulugu alg dagua hamagwa aba haniyago.
4: Mafu na saba rinhi egi ni lu.
1: Aba lariyago Jesusu hon.
2: Nadugu ni lugunda leona habali na lumandagumu chini luwadi kumari ligia neigi bai. Hugu ya ariyan gatun mege iki ligadir hati luba luba hane. Ahin au nariyan hane hon. Ariha humay nadu. Lidani halila luba hon. Rasibi lali aluba hati la fairu waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti, dandu abu naguti kei aluba hati gunda agwatinya lida aba kei lubaybe larinya wagon amule abu nagubay amule aluba habay. Ona hanadun aluba halenye lubay mabu nagun huma amu nadagi mibanya ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimari.
1: Saraguhanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeru tiyan luago Jesusu lau taniye gu uri tuguye hon luago aniye galani sunle adiga tali bai tu. Dati le hachili rubai Samaria na lenye lubai Jesusu aba hayumura gulu lu leredenu hama. Aba leredenu bia weyu nye. Aba ya hafinyeru saragu grigi ya dale hagabu bali le lariye gubai. Aba ti haniye gu tu uri tuguya.
5: Mama rigali logo le bariye gubai mumu finyera. Ladega agamba wama liginye lumagin, ani subuti wamuti luagu ligie la Kristu baile la salba hubou.
1: Biawe yu lari gye, aba lafridu Jesusu Samaria gye, aba lasigiru ni luwe Yesu lobogu Galilea. Midi iti lagaira, kai lariye gunu Jesusu gwanari, luagu meberese uwa tila la waba profeta lagaira gwanari. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fulasu buidu. Ladega nyidu hamagie lida lufedu lueyuri eseforu ni Jerusalem ani yariha hamuti sunle ladega bai lida fedu ligia. Aba yeti lagiri budu Jesusu lida mfulasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali reguaga daduna lundimeime. Nyei yeti aba wuguri

0: Gama lumo, siyanti harufu duni logo inari ni nale herinya gubay. Abati larinya gu pabulo lida la dimre haluwe ge guwa.
1: Madunga giri na ni murusu duru ni lung haluru dun huriyu, ni tun templo, ni lung uruway sesar.
0: Kaiti busiyan la fesu tu lerede rubuy duhama huriyo, aba larinya gu lu pabulo.
2: Busiyan tibusa bidi harusalen lung nagusara gudun di bunyin.
0: Aba launa wuni pabulo larinya ga.
1: Ligib ganyad na lagusera gale uruway romana, lenyin lubay lunti la nagusarun. Kaisi basubu diruni buidu, madunga giri na duru hon huriyu, Ainha diga na lubai duro le garichati lun na faru hilago bai luegne, me bere segunti na nove, ain ua lubai nikata lan na inaru ni lida sun le arinha wagubai nuago, ua tiniaba garichati lun le deregeruni na hon huriyu, amuria tina lun uruwe iguana regu la agusera gadana.
0: Lari gieti, la yanu hafesi tu hama lani gu kabala la diga, lou pabulu, aba larinha gu lun.
2: Amuria hadba lubai gia lu uruwe la agusera gadabu, baibuga lu uruwe.
0: Atiriweyu larigia, aba lidi uruwe Agripa, Tuma Berenisa, Cesaria, Arihe Fesito. Kei reidei habai fiuweyu nyei, aba labahu daguni Fesito luagu ti lagusa ro pabulu lu uruwe Agripa, larinya galon.
2: Anihe aba wugiri ligiru Felis dangwa yoya, da le Jerusalem nubai, rutinya habu ti gufadri gu hama wugiri ya huri uweyri gutinya liduru negibuli. Amuri hatia numa lu nasia durni, Aba nariya gu hong logo magabori lani luru du romana luun la siya duru aba grigye luu owe ni marihi galanya haichu bae liduru ligibuyi. Luu ganyara la ladimurha luwe gye guu. Ligia, lida lube hayabi ya uwara numa mefere dilutu nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona ha logo ugiri ligia. Ha nyibu banya luu hichu gu liduru, mariya gu tiya ni kata logo lida gile ibe wagube narita gu. Le burikate le harinya gube luagu, luagu muwara du la hama lida legabri hafinye, luma logo aba ugiri giri te Jesus le owe bay, lao so lira arinya gati pabulu logo winwanya la, ke ibide la nu kabala na diga lida kate libe le, aba nalugudni pabulu ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate le nyi. Ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasa ragusara gudei, aba nariya gu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasa.
0: Aba ti larinya gu Agripa lu fesito.
3: Gusenti na ginye na gambu ni wagiri ligia.
0: Aba larinya gu fesito lu.
2: Bagambu bay haruga.
0: Laruga, dale hatiliru bay Agripa tume Berenisa. Aba hebelu rulo onwe bu uwerigu ni munadon. Ama habuti gu sudara hama wagiri ya uwerigu ti enyei uburugu. Aba launa ha fesito lu agu pabulu. Aba larinya gu.
2: Uruwe Agripa. Hama ugiri ya haa damari gubaya wama ya aniha ugiri le. Adimare haya saragu hada ge uhuri uuriba nu luagu dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu lut la lome. Gama lumu lagano nu kama madigit ni kata luti la faru hilagu bai luegi. Ani kei tiligia guandara gila amuri habai lu uruwe bala augutu sesara gusara gidei nona halilu. Kei ti uwala ni kata luut nabiruha ni luu augustu logu ugiri le. Ligia nanigi bali higibugiyon, bigibugiyon ti mauroi Agripa. Lu balugu daguni, nyi laamuga kabala nabiruha. Ladiga garaba wat nu lu nona haaba adun ruti, maria kugawu kala lidun ube.
4: Hechos, capítulo 26.
0: Aba ti larinya gu Agripa lu pabulo.
3: Gayara tibadimre ha buegi nya guwa.
0: Aba linyuru ni pabulu luho buluha gambo ni, aba lagumesteru adumre ha larinya ga.
1: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha noegi nya guwa bigibugye. Uruwe ya Agripa, lagu sun kate larinya ga hamali bay huriyu nuago. Gunda timati na ladiga subudi bani ha gabri huriyu luma kate le buri uago bay hasigeneha. Ligena muri ha bay buma lungagura sunba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Luha ha subudi runina, ani gayara ti hamuga haninya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida lubuyeri wafinye wagia huriyu. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigini lenu agubay. Luagu lasara gudubanya la bungiyo hilanya lidage oweni lunya habagari tu kay meha larinya guni hon wagachagu du sugu bai duhanyu le hadiga wagun bai lirang Israel agura batinya harigini lagun fliru dimuri le ligia hahu duragun bai lubungi seri biha mei weyu aguariabu luege meme meni gini le hadari rahuriyu nidurum urue Agripa kasa wagu mafinye habai lau gajara la lasara gudininya bungyu hilanya Aguan argu, harita guatina meha luago luntila, neibahaninya ha afalaru balin Jesus u Nazaretna. Anita ralina digni u burgo Jerusalem. Dati na sarago hada angelani gu bungi u furisu nugun, lau ubafu lehichu gu baihabuti gu fadri gu nu, anidan leburi hasie diru niwa lun honwe. Au aba hada angi ha abudu ha banya lun itara lubala. Inihen ha da, sufuri gu danumuti an lujebe heye dagun luago hafinye luago Jesus Christu. Adagwa numuti meha kata ile tida sun haliglisi afinyetinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilu naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligie ebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku abada. Hona ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigu lau larugonga weyu. Aba ladunagu gayegwa nao hau sun ha uwarabanyanuma. Danti Abraham uwarugun sun wagia, aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreo, lehererun huriu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lau, bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyagu, kata busana bureme? Aba lariyagu nu, Jesusu au, lememe baibaha bai, saraba rarama ba, ladiga Narufu da gumbai nungwa bun lun beseri bidun nun. Lugefen ba luagu le yariha bali bai gueto luma le lumbai narufu dune bun. Neseforu badibu hawai huriyu, luma hawai ha mama baya huriyu. Ha umbaya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu lun befege chagduni hagu lun hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga lunginye merede meme hama labugen lubafu mafia. Lun labu gin hama lubafu bungiu. Nona hanya dibu hon, afinye hama muga nuagu, ferudu na wala muga hafigon, ibihi hama muga alagan, hadan lani gu bungiu ha sandubanyu. Itaralinya lubaiti uruwe Agripa, abana digni lelarinya gubai Jesusu nu, lidan le, lasalira gumbai nu. Furumye, abana purchi ya hon ha Damasku banya, aninye gatina hon, lun hasakari ha lidage hafigon, lun hagiri budun lu bungiu, lun hadigun kate ibuiti, Ari huwa lamga luagwa sakri hadun la. Lariginya, aba napulichi hani, kata imeme le hon ha Jerusalem banya. Ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu tempulugu. Aba halugun hafa urnina hilagu bai. Aba lidera gunina bungiyu. Itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luagu Jesusu la Kristu bai. Hon sun grigiyo. Dandu ha wairigu banya, keisi ha unabugu banya. Chilulumun ora le. Maria Gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uago bai lariega Moisesi hama profetago luago la susere du bala. Luago lunti la meha la sufri du bala Kristu luago larigin la melonwe. Ligia bala furumie ti asaru ti hada ange hilanya lau ibagari magumu chaditi. Luago ginye lichugu bai la larugonga luago ti asalbaru ni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
0: Lida le lariega gubani Pablo kata ileburi lida la dimurha loegi egua. Aba larinha go fesito.
2: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturia hanibau.
0: Aba launa bu Pablo, aba larinha go.
1: Malilu tinau, gumadimati, inarni le narinha gubai. Aniha urue Agripa le subudia bubai lumburi kate le buidu. Lige gayara lubai nadimuri ha ligibugin, furango. Ladiga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profeta gu uruwe Agripa? Subudi inumuti luagu afinye ba.
0: Aba larinya gu Agripa lu.
3: Samina tibu san, bafinye na giduba dinan la luagu Jesu Kristu itara ufurese.
1: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungyu mamari gu buagu au ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye lukei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
0: Larige larinya gu ni Pablo kata ile, aba Lazaro uruwe. Saraginye gumadimati, uwaratuma Berenice hama sunha yubayanyei. aba hadim ruyengia lu hadim reha luago katele harienga ti hamogwa
3: ugirile madigunti ni katale lunti lafarun hilagu belwegie mon lumuti ni ibini lerederu furisundu
0: aba lariego aguripa lu fesutu
3: lunhamuga mamuria halabu girile lun lagusara gduni augustus cesar gayara ti hamuga ligira vagdun
4: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru pabolo hamaha hibri adenruti labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay. Lo hadamri sudara le giribe. Li sudara nigo urue agosto. Aba wadinagon tido aba ogune yubito adramitiogia lo asion. Yenye igie arisitariku wama le Tesalonika na. Tesalonika aba uburugu lani Macedonia. Laruga lige wachiliru sidon. Lida fulasu ligea buiti lausuru ni huli ule gumada pabolo. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulun. Lida wafuridu sidongia aba wodi luige norte libiti uburugu chipure. Laduga wabaro yela garabale. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, luma panfilia, aba watilire lido fulasu le giriba imire, aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italia. Aba ladina gaduniwa luwa sigiru ni waweyesu. Afa ya hatua hamaru luwago sarago weyo. Lawlene guga watilira ligibuge uburugo le giriba ginidu. Keiti wabaru memegi li lubai garabali, aba wafayaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lau meme lere guga laru laru, aba watiliru lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan, dencha haliti afayaha ni baranaha, Ladiga yarafa le lidani luribo. Lige leweri dubali ya pabolo lariaga hon.
1: Ariha numuti ulagu den chaba ila waya sule. Aniwe feri dirubon ugune. Feri di mesuntila. Gayara baiginye we feri diruni wabagari.
0: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu lawle lariaga bay pabolo. Aba lidi lawle lubay bay tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubay fulasu lege alo lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe age luago buidu ti malan ye belun wafuri dunyengi. Lu warihi ahi gayara wachiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lu wasigiruni luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu hamaru. Aba harita go luago gayara bela hasigiru ni weyaso. Aba ti houdi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafayaru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guaga de wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyen lubay mere la lafu ha garabali, aba wadi nagudunu tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba leregu. Lari ge winyuru no ugune irugu, aba lasigre gudunu wa guru du tabuge ge ugune no aguru no, derebugu tamuga. Kaiti hanufu debay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune lo lanaha no garabali. Laruga kai here memege li lubay da, aba hagumesteru achaga hai tila ugune barana ho. Luago liru waweyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho, lau haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lau ti onwe bu luriba dale, feridi wamali suwe menige luago wesefiru bala. Kaiti sigina diwa lubay sarago da meigiga, aba larara mupabu luwada, aba lariago.
1: Wugirinya, arinya gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga bugalua iwasufri ni damichile. Aniferidi wamei walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe iniaba lida ge obetu. Lausun teferidi rubala ugune. Chiliga liaba lani bungyu angeli numu arie buto. Launa ha bungyu le nabureme, le ginye umbe ineseri vida. Lani ya hari angeli ligia nu, manufuta da ba Pablo, la diga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesai wa Augusto. Ani buago ba le sefure nye bungyu, suha tida ba yegune, buma luei oweni. Gagura sun kuma lubaiti, la diga hemeni gitina luagu bungyu, ani choru numuti luagu itara lubanla kei, Lani ya guni angeli nu. Lausun, wadaga rubalan luagu aba ubohu.
0: Biyadi masu uo luagu wawe yesun. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu agaraba liligia. Amidi ariabu, aba hasandiragun madulugu luagu achilireina wanya lan luagu muwa. Aba hamisturahani luhulili duna, darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturu hahabaru ngu memere, uwein sedi metru. Leti hanufu de luwei habugushu, luago dudu. Aba haguru gadru onguru tiuna geogunem. Aba hagura baha, laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madu lugu asaminara luhe sefura gu hongwa, lo hanura hatira geogunem. Aba hagumesterun arere gudon salufu duna rugun. Adiga kama hagura onguru tigiru gugien ugunem. Aba lawiseru ni pabulu habuti sudara, hama li sudaru niego, laringa hong.
1: Ahanya mere de hati da ogune sinyabe iwe sefuru.
0: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufo, aba higire gudunu duna rugun. Lubala ruga, aba laringa pabulu hong sungubay, luhegi, laringa hong.
1: Dinya dimasi gueto lumage marumugu huma buidu, maigin buidu, ladiga idiheri lehu wagubay. Ayumura guati na hong luhegi, lichuguba ere hun lun esefuru. Choro numuti hun luagu uwa bain la ni aba eferi diruti libagari.
0: Larige laringo ni pabulu katele, aba lanugu aba fein luha burugu, aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu ge sungubay, aba te laguba chagunu, aba leigin. Aba harigu duha hibiri guraso, aba gen heigi. Biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune. Dante le hohoye kimule hagia, aba hachagaru ni tirigu baranaho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibidi etifulasu le nye habai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru, aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiru ni faga yu le eseriwi dubai lu habuguru nu ugune. Aba tihawari ragaduni lugu bubira, aba tagumestaru ugune ayara fahowa lu laru beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubai biyangwa la even. Aba tadagarun. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha gwa tiyunage le lere lugu dibarana. Aba yebe habuseru sudara hafara gunya dengrite hilagubai luwai hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lubai habuti sudara gu la sefru ni pabulu migiruti lu hadigu ni sudara gu le haritagubai. Aba ti laringo, lun la hachubara go ha gafuli hadibanya, barana ho frumia, lo hachilirin mu argun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu, luma buritife ugune, itere len hachilir sungu bay mu argo sefonyo.
4: Hechos, capítulo 28.
0: Dale sefu hadi wa sun wagye la rubeya, ligye wa subudironi lo agu malita la liribay ubohu ligye. Buiti hoseru no grige ha agano uba nyen. Aba hafurago aba onwe mbu watu kei diliga lubai, ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sunwa gia luwa bacharago. Aba tilabuda hapabu lu watu mabaiti. Lichugu nyenye be watu rugun, ligia tafuridu aba hewe, tanura hen luwe lara watu, aba tadawarago luwago luhabu. Dan leharihi barun lila na fulasu hewe to dawago luwago luhabu pabulu. Aba harinya guhamagwa,
1: Moso abala bugiri gafara hati bugiri le. Lausun le sefuru barana haginye, mabuseru tibungi lulu abagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusere duti ni katalun. Agura batianye be sungu be lalu duluhabu, o labri halahilagu be. Lilu wagu hagura baha, dale harihin luagu masusere dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumeseru ariyaga, luagu aba la bungi u pabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba wugiri le wari tumabwe lida sun ubo ligia. Publi yoliribe, resibili mutu walubion, seriwi lawa buidu luago uruwa weyo. Rung liyanti luguchu pubuli lo sandi, abiruwa luma denesi, aba lebeliru pablu arihe, lasuru lafuriye idu lu bungyo luago, aba lichuguni luhobu luago, aba lareidagun, lari gelira, aba gien hayabigwa hibri sanditia halidabanya fulasu ligia, aba hareidagun, aba harufuduni lubuidu hagabri won, edewe hetienge saragu kate won, lari gien, Dala tilribay dan lo ya wadi na gulu wa sigiru ni wawoyesun, aba hichigu ni sun lewe megerubay won lo wawoyesun. Larige irwa hati wo lua gubo huligia, aba wadi na gun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen lua gubo huligia. Alihan duriyana ugune ituguya, yenyenu hayawa biyangu wairwa lua gutigibu ugune ituguya, kastoro luma polusu. Aba wachilri uburugu sirakusu, Aba weredero uruwa weyo nyen. Yengye wasigira laru laru dari watilere uburugu rehyo. Laruga, aba lafu haswedi. Lago libiama weyo, aba watidere lido liruru udele giribu iposuole. Yeng wadarire atiri afinyatia. Aba hamistru haniwa luweredero aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago lago awangre lan. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luwagu bai uma giri ti apiyo. Hibiri, dungo te wama lida fulasu le giri bai iruwa haba chili digitia. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliri bai Roma, aba le deregerune habuti sudargo adengruti lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederun, Labugwa lo aba sudara onigre. Uruwe weyu larige la chilire pabolo, aba launaha hawagu huriyo weiriguti ha Roma baya. Dale adamu riguanya, aba larien kuhon.
1: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriyo, nilunle wagu bay hechuda waguchagu. Dawatina, nyengi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, Ladiga madari hama niduru le lunti na faruni wa hilagu bai luaihi. Kama lumu mahati ya huriyu, lun nigira wa gudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudun bai huwagu, lun narihinu luma lun nadimure hahun. Ladiga luaihi kate le uwagu bai, wemeni gida wagia Israelna anaha lubai giragu lau giringiri le.
0: Aba haria gulu.
5: Wagia, meresi birugi diwa ni aba gara da vwagu hudiagi. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada geha nyumbi banyengi adimure hati uriba wong vwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure huwa la uriba lwagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimire ha hon luwagu laruwa iha bungyo, luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi lulafiere gudunia luwagu Jesusu la asalbara gale ibe, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bai profeta bu. Hibiri afiyate luwagu le larinya gubai pabulu, hibiri mafiyate ya. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritagu, aba hagumestaru nyudugu, aba te larinya gubai pabulu hon.
1: Ligia larinya gubai sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinya ga mehon grigia. Huguya hagambuba gamalumu uo bai gumfaranda huma. Hariguba gamalumu ibidye bai hun kala lila bai le harihubai. Ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lun nareida guagudinu. Subudi humai luago ouna halali la bungi uganu luago ti Jesusu le meme wa salbara gulbe honha mama banya huriyu ani hagia haha rubalu.
0: Dala laria gubai pabulu itara, aba hodi gwa huriyu adimure hei na hama gwa luago kate ile. Reide iti pabulu biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuriti hati luago larue habungi lo lufurago, Arufu dha ligia luwagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalun.
6: Ligara da Paulu, hon Romana, kapitulu
0: Abba.
1: Anaha au, Pablo, nabura nyo gara da tohum, huguya lani gubungyo, haga nauba nyo burgu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudik da lumuti bungyo uganu le luma ge binaru, hada ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabureme Jesu Kristu. Kaisi grigia, hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti luagu lirag la bungyo, lau lueiri milagru le la degwe, lau lasara gdini Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungyo lida ge Jesu Kristu, lau lo na hanina lida liri lun na subdira gdini hon grigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaybe. Unhei hagana gwa grigia hagia, Uguya le umbay laguara bungyo lun lani gu huma Jesu Kristu. Na birhen lubay tihun, uguya le aga nauba yuburgu Roma, ha hinsinye banya lun bungyo, waligia hun lun lumutin niya badun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo, luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusen rumbay hasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lidage Jesu Kristu huagu, sun uguya, Lugundu adimure hoa ti luago hafinye luago Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyu le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luago ti lirag gefeinti luago luenri na furi idun huago sun wada. Amuri atina luma bungyu sun wada, luma dise bay la weyun ligia lun, gayara bay la nidi arihun. Ahin ligia lubay lugunda bay, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha abiniruni meme le lichugu bay lani bungyu sifirinu. Luntima heredun lida hafinye. Lunginye wichu gun gurasu woni wagwa lau afinye nile wawagubay. Niduhenyo, busetina hasubudiru ni luagu aluga dina la nidi arihon sarago wayasu gama lumon sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidarago nun lida hawanseru lida haibugun luma bungyu. Kaisi narihini hawanseru hibiri afinye tinya lida buri amu fulasu. Lunti nidarago ninya sun grigia dandu ha chilugu watinya kaisi ha Machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau. Luegin lubaiti naubadina. Busenti na ginye luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun. Huguya le aga naubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungyu lida lun. La salbaru ninya sun haafinya bain luagu. Huriyu furumie. Lariginye. Ha mama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la. Ladicha raguagu de ninya bungyu grigia ligibugin. Lau hafinyeru luma ge lagume seha, lumun lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungyu.
6: Ladicha guapai, lau lafinyeru labaga de guba.
1: Ariha wamuti luagu abriha la lanari me liganyi bungyu sielugin, luagun hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lun la subu dirunu alinaru bungyu, ladega hariba. Subudi hamuti lega yarabe la subu diruni o lagu bungyu buidu buidu, Lugundu ligie guanarig arufu dalali hon. Le marihibe luago bungyu gayara ti lasubu diuniwa lauburikate le ladigube. Arihu alifurangu luma ge lagume serungubo luago bungyu la ligie la uginye magumucha di la lubafu. Gaduru hen lubay ti uribatinya luago hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu metengiru hamai lubara gen lira reide hanya asaminara libidio niga au Ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama luago chun la hau ibidia guati hau. Lubari hau duragun lubungyu le weiri gubay, le mowe da dibay, hau duraguarega hon hayawa grigia ha gowe da ditinya. Luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru ha regutinya, muarugu hama anima lugu ha gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubay bungyu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu luago ijeni. Lau haku duragun lumburi kate le ladigubay. Lubarage hamuga lun la le adigubay li kate ligi haku duragua. Le gaduna bay inebesei lun sunwada itarala. Lige igira lanya lubay bungyu lun hadago kate nibusi garidu na ti. Ibi niburinya adago atinya kate iburi hama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri. Kaisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuginye hayusu nuburinya lun hayusu ragun hongwa adagwa tin ugni akata iburi nibusi garid na ti hamagwa abati hasufriruni la fayeru ha hafigun hawogu kesi ti mabusa irun hanya la hichuguni lilugaru bungyulun igira lanya ti lau la gubri hasamina lun hadigni lemon lubai hadigni buin hanya lausun lubuyeri maricha salufuri vuribani memeni habu iyeri habuni gimugo gafara hadi lanigi wa vuribu iyere guni ibibuni marasu wa lugu adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia iyere guti bungi uhon emenebene habutinya barugu watinya hongua panta tinya adagu watinya kate uribati mabahu dun hamutinya hagubrigu ibidi ya guati hao magumfliru hamuti hereru misi ya habutinya nika un uwatiferudu na hama magude mehabutinya subudi hamuti lalariangu baibungi ubuidu buidu subudi hamuti lulagu hala adigati burikata ile lunti la hawe luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigai.
4: Romanos capítulo 2
1: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu mebere segunga katanya dibula lugundu dan le bichugun liduru amu anyadiga bay le meme la diga bay basia diagunya bungwa. Subudi wa muti lagu laula inarini lagusera gada bungyu dan le lasie diru ninya ha adigba liburi kate ile. Buguya tile ichu gubay hadurun ha adigba liburi kate uriba tile. Ani ligia meme ginye badigbay harita gotibu sa lagu besefuru balan luei lagusera gada bungyu. Odi mebere sen tibu laula reini bungyu le magumcha dibay luma lugurasun. Ibidia tisa bun lagu arufu dalani bungyu la reini bun lugayara baila basakariha. Gamalumu ladiga tidere banigi, maha ti ubasakari ha. Ligie abunha lubai agawon da gida la faye ha bifigon, lubame lueyuri alagusera gudun bungyu, dame liabi lu lasie diha lau iricho. Dame le la faye runi kalaba segun le ladigubai, lichugubai bagari magumcha dihon ha, alua ha balin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha di tijagata sielu, lau hadigni le buidubai sunwa da ja ubowago. Aha ya sun grigi ha magamba di banya lu bungyu, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricha, la baitu banya bungyu lau ligani. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigubali le vuribabai, hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu. Aha ya ti hon sun ha adigubali le buidubai, lichuguba bungyu uairiguni inebese luma darangilo, huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu. Lugundu aba lala negni ya bungyu sun girigi. Sun ha figo ha banya ibidi ya ugaliluru Moises hon hagusera gduwa ba bogu ni lwe lurudu ligia. Hati ya figo ha banya lau sun subudi hamani lurudu Moisesi lau meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibu ya bungyu. Anati ha agumfri rubali. Hati mama banya huriyo ha ibidi ya bubanya lurudu Moises gayara tia digu ni le lubai bai bungyu, lau rugu lariyagu ni harita gu guanar gu hon. Lau hagabori, arufu da hamuti luagu anihen ilali lurudu bungyu buruwa yuti da hanigi. Ani lariyagu bai harita gu hon, ahen gadurun habai lumu maduru hama. Weyu me, lagusera gudini bungyu sun kate, aramu da guati lehadan bai grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu luagu tia salbaru ni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai la uhuriyu ba afinye buguya luagu le lurudu Moisesi lum basalbaru luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebai subudi bumuti lugunda bungyu ani arufu da hati le lurudu Moisesi bun lum banua da hani kate le buidu timabai hadita guatibu bungu wa lau gayara la badunde hamarihin tinya luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibugu banyalida luburiga hadita guatibu lau gayara la barufu da ha hon ibidi ya guatao luma hon irahuni. Keisi barita gong luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida liluridun Moisesi. Ahen lubai tia rufu da ha bubai hon amu. Kage wago marufu da ha bubai buni wagwa. Ahen apulichi ha bubai luago lunti la miweru hon la. Kage wago biveruha. Ahen arinya ga bubai luago mon lumuti la la diguni wa agabara hani. Kamege badige. Ahen yere gu ha bubai guari wa bun. Kame ge biweru ha itirisin haliglisi? Panta tibu lao lilurudu bungyu. Gama lumu rutibu minebesa ilun bungyu la umagumfli rubani. Tinarun lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
6: kita kiyat ni dimi rehabe amon be uri uri balog buingi
1: gebegi ti sei ni twag austeruni ahin bagun flir lurdu gamalumu ahin bahale chagua kai gubairigu meresi binubani ahin lubaiti lagun flir ale meresi binubali sei ni lurdu lanaguba kamahamu garesibi lumuti lausun meresi binulani Grigia ha meresi binubali sei ni twag austeruni gamalumu gunfli tinya luma lurdu bungyu Hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bai seini, tuagu haustanu, animagunfli ruhamuti, lerenu bungyu. Lausun hun la, laburduwa. Le huriu bai le timati, mama bogu di gneri guti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti veresi bira seini, luagu wagubu. Lubara gien lira, huriu ha timatima bai hagia huriu ha, muna da gnye bai habiti. Ha resibi hama aliseini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira, sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati, gunda ati bungyu lau, mama amu grigia.
4: Romanos, capítulo 3
1: Keisi itara linya lubehi, halia nyenti haganya iragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye heresibi runi seini tuagu hostaru. Sarago linya, Ani gibeti ginye lebuna. Furime tikatei. Rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hada gen huriyu. Alogwa duti afinye. Magunfli rumbe ifunage bungyu lao lereru ladiga lira. Mama linya. Lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru lao sun. Maraso alugu hamasun grigia ubogu. Tanihe lereru bungyu.
6: Wabaga duba krisi rishati li dale bariya ubi. Ani buitu be bafru kun dame le babosera wadudu.
1: Aba ya alge dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wa la bungyu. Kabage warinyega, marichati la bungyu danle labai chuniwa. Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu lun hamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigia. Ahin ginye seribi lubai wayeni lun weirigu tima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun tilubai hamuga ladegun uribani. Lun lari hini wa le buidbay. Ani hen kate le harinya gubay saragu grigia lagu ligia la warufu dahabay. Grigia ha, harinya gubali itara, lun tihamuga hasia diruniwa. Ida linyagi, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hao grigia ha mabay huriyu. Uwa, lugundu warufu da wamali lagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihen lereru bungi.
6: Uwa tuniyaka grigia chagwati. Ni ibini abal, watni aba ahuti lugufurandala, watni aba aluhati bungyu, juri kwa nyasungu bay, nyidu nyaliko feriti, watni aba adugiti le buitu bay, ni ibini aba. Itara linya hakuleriku ke aba umuweho le ure umuti, maraswa lugutu hanyeye, aramudeti ya apaisi ni hewe hayumulu, kuin linya hayumba lao inyara wakuni luma magundani. Frasasi hukuti liu hodi afala. Gringo lumaikari kuulida bai hemeri. Ani bidia ti lumalani na tarangi lakum. Marita kukubiti ya logu linebe wa bungyu.
1: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lirudu bungyu. Hon la ha labu nge banya lirudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bai. Ani abri hahagia mesun. Grigia labu lagusera gudu bungyu. Lugundu uwa bai niyaba irederu ti richago ligibuge bungyu. Luaigin irigiladigin nile lubai bai lurudu. Lurugu lasubu dirunua lurudu won. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din luai lurudu. Arufu dalali bungyu won idalinya la laricara guagu duniwa. Ani gayarati warihini lidali lurudu moisesi. Luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu kristu gayaran la veredenu richago wanyu ligibuge bungyu. Ani aba la ladigni bungyu lira hon sun grigia, ladiga figo hanya sun grigia ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau lareini bungyu, richagu wa diwa, mafaye haga ni kata ladiga afaye hali kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun kristu laulonwe luago wa figo, ani lidage wa finiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu, larufudu ni won ida linya la larichara guagu duniwa, Lau ferudna lani wa figon. Ladiga gagura suti ani busenti buga larufudni won lida dan le ida linya la la richara guagu deniwa. ladiga itara kai richagwa la richagwa gudalumuti waginye haafinye ba lagu hesusu. Keiti itara linya lubai